Amen. Amen, Jesus. Amen. Bin yun da kung si umbin yun Jesus. Bimadis umagi bimadis yun nan. Siumbin ang gitch. Siumbin na mo ang gitch o yun zun. Ani ne si tuch get mago yun. Amen. Yabi basic. Basic yabing ganyan.